ano tayo. Mga kaibigan, inubos si Baring Ray ng FMTV. Pansamantala po natin pinubutol ang programang ito eh. Sabagkat, meron mong iuulat na napaka-importanteng balita.

Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Radyo Dalisay FM 993. This one of Asin's big hit.

What a beautiful voice of Marcus Rivera. Okay. Good friend Marcus Rivera, yeah. Okay, folks, it's time to say okay, until next week, folks. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po nasiyahan kayo sa aming programang inihanda at sisikapin po namin na may bigyan kayo ng mga dalisay na kaisipan, dalisay na pang-aliw, at dalisay na musika. Ito po ang inyong lingkod, Mon Carpo. Magkita-kita po tayo muli. Ito po ang finale namin, final song for tonight. Sana maulit muli. Virgin Velasquez.

Magandang gabi po sa kanilang lahat. Maraming salamat po sa pakikinig ngayong gabi dito po sa Radyo Dalisay FM 99.3 at Northside Radio in Chatswood. Sana po nasiyahan kayo sa aming programang inanda at sisikapin po namin na mabigyan kayo ng mga dalisay na kaisipan, dalisay na pangaliw, dalisay na musika. Sa lahat po ng supporters at followers ng Radyo Dalisay, huwag po kayong magsawang sumubaybay at magpadala po ng mga updates about coronavirus videos and also information. Sigurado pong broadcast po namin yan on air. Northside Radio, Radio Dalisay FM 99.3.